0: madala njengisendleleni kompana kwathiwa hhayi umalume wazala ukhulu kagogo laphana uhlala lenezimbabwe ngale manje mdala bathe lami ngefika khona but ngiyacela kamama ngicela ukuthi ungangijabhisile
1: uyacelekaa
0: ngiyacela
1: kanina ya